njeni sa kushon. Vala kutiva leswi nwini sa kushon. Na kujima vala kutiva leswi njimi sa kushon. Akuna munhu la switwisisa sa kushon. Yine leswi vanhu vani randi sa kushon. Lavan'wani vala kutiva leswi ntirhisa kushon. Vala kubona leswi ndakwisa kushon. Vala kubona leswi